0: iya kama kotacce to wannan muta'addib to kun gani dan abu za a yi masa sauka kun fahimta to shine adab din abwabul adabi kafira yani suna da yawa kun gane ku Allah ka iya mana ko ebo mana ruwa ga ruwa can a cikin sai aje boki abubuwa daban-daban ba kaloli ne sun fi gudanuwa ebo mun ruwa in ka je ka ci koshi tab yanda an ka miko da takaddu a kan tebur ka kai har yanzu ba ka san cewa kanka sai ka ebo shi daidai kima yanda zai karba in ya kare ya ce daɗo amma ka shaƙe ruwa ko an zai malamin ku ya sunan wannan ka ce ya sai riga kaci ba a faɗa sunan malami ko ba gane ba ko sa ko ma ya sunan wannan kace wannan sunan malamin Awwal Abdullahi kace a Awwal Abdullahi to ai kaga yanzu kai wannan da sauranka to haka ne Allah kai ya wala kun fahimci abun ko to shine man yu'azzimu hurumati llahi fa huwa khairul lahu inda rabbi wa man yu'azzimu sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub shi yasa zagin tarbi kuskure ne an bai ga ku ko me zagin tarbi ai ba zai iya zagin tagwayen masu ba me tagwayen masu ne yanzu idan na ce tagwayen masu banza me sunan Allah ne tagwayen masu mashi ne na sarakunan Kano suke riƙiya kuma asalin su ma ba na sarakunan wannan Usmaniya bane can tsohuwar sarauta ne mai haɗe da kafirci da shirkan nan da waye daga nan tagwayen masu ya taho amma yanzu ka shigo Kano ka zagi tagwayen masu yaya ai ko ni ina kusa sai ce kai hatara oh ga dewa Allah ya raga fara amma yanzu tagwayen masu ba zai zago ba tare cewa ƙarfe ne hadith aka lulluɓa masa koran almiski da ja amma kawai saboda sarki yana riƙewa an ga cewa alfarmar sarki tana shi tagwayen masu ba zai zago ba sai tarbi alfarmar sunan Allah da ake bi da shi ba tana ce shi ba wanda haka wanda ya zagi tarbi bai girmama sha'irin layu in bai wuta in kuma da gaske yake ai abin lissafi ne da shi kenan abubuwan suna da yawa yanzu za mu ɗauki nauyin muryarsa a sa a gidan rediyo Rahama ko Express ko Freedom ko Wazobia ko Rodiyo Kano ko Kaduna a sako muryarsa ce tagwayen masu ƙarfe ne ƙarfen banza zai iya na'am وقال تعالى وميزي مدوككين سركيا فالآج واخفض جناحك للمؤمنين الله أكبر كسمك يد جناحناك أنت جناح في فيكي فدام أدم بأينا في فيكي كمان تيني لتنسو تنسو إذا ليس أوكا أي سيئك أسدا كو زود تو كيما أكا نوكا ما حكا كزما ميلاد بي كوي تعرض ماسو إيماني ماسو إيماني كجرم ماسو albarka imanin su da Allah an gane jama'a faqala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a Allahu akbar wanda ya kashe rai man qatala nafsan wanda ya kashe rai guda daya bighairi nafsin haka kawai ba gaira ba dalili wannan ran da ka kashe ba wani ya kashe ba sidda ha aw fasadin bil ardi ko kuma ba tare da wata banna ta yi wannan ran ba wani laifi ya yi wanda zai janyo a kashe shi ba kamar fashi kamar shirka da Allah da shauransu wanda ya kashe rai guda ɗaya ba da dalili ba فكأنما قتل الناس جميعا سبحان الله za ba shi laifi kamar duk ya kashe duniya dukanta eh annama qatala an-nas jami'a an bai ta ku wa man ahyaha wannan kuma ya bar rai ta ci gaba da rayuwa ba abin da kai mun baka taka wani magance ci gaba da rayuwa duk da ina da ikon in harbe ka ko in sace ko in kashe ka
1: ba zan kashe ka ba domin ba kai abin da za a kashe ka ba ka bar mutun ya ci gaba da rayuwa to shi ma baka annan ma hayin nasa jami'a wanda haka kamar ya raye duniya baki da domin ai ta miliyan ma daga dai ta fara ko ka annan ma qatalan nasa jami'a kamar ya kashe mutane gaba daya in ga ba shi wannan kofa kawai a kashe mara laifi a kashe ku mutan sai ba da dalili ba yau an kashe awalu gobe sai gobe salisu jibi rabiu ha musu salisu ba lambobi ka sanar ta hawa ba in ma ashiru goma goma daga daya ta faro ko ba fahimta ba saboda haka ubangiji yana toshe kafar ba a yadda a musulunci a zubda jinin wani ko a kashe shi ba da hujja ba an gane ko to lalle wannan ran ubangiji yana ganin girman sa ke an fahimta ko wa nabi musa radiyallahu anhu an kawo daga sayyidina abu musa da shari Allah ya dade shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu lil-mu'mini kaga mu'mini mu'mini ga dan uwansa mu'mini yanda suke yanda alaka su take kalbunyani kamar misalin gini ne ya shuddu ba'dahu ba'da wanda shashin sai yake karfafa shashi an sai suka canga yanzu wannan garin farkon sa yana da alaka da karshen sa da zaka daki nan farko yanzu ya burma sai can ta amsa kuma sai ta rauni idan yana da karfi 100 cikin 100 in ka bantare wani bangare ko da zaka ganshi a tsaye da kana da ilimin engineering in ka auna karfin ko ka gane kafin ka bantare sai ka ga rubu an fahimta wani gurin ai wata katangar nan barin na zubgewa sai ga ko ina ya hausa kamar dama nan a jone yake da nan a jone yake da nan to haka mumine yake dan uwansa in ka ga dan uwanka ka dauka ka ga wokin tafiya wanda kake kara masa karfi yake kara maka karfi kin al-mu'minu lil-mu'mini mu'mini ga dan uwansa mu'mini kalbun yani kamar gini ne ya shuddu ba'dahu ba'dan da shashin sa yake karfafa shashi wa shabbaka sallallahu alaihi wasallam baina asabihi manzon Allah da ya faɗi wannan sai ya tashbiki wanda ake yi tashbiki ka shigar da ɗan ɗanya ka sararrake ɗan yatsunka ka wara su ka haɗe haka wannan ya shiga nan wannan ya shiga nan shine tashbiki dan haka akwai wani wata gaisuwa da ake ce mata mushabaka akwai musafaha ka miƙon hannu mu gaisa an ji manzon Allah yana yin musafaha akwai mushabaka kuma akwai wanda sun haɗu manzo Allah sai ka hannunka in ya miƙo sai ya wara shi ma annabi ya wara su sa hannun su sarar da iyaka wannan mushabaka ke alhamdulillah duk muna da isnadi musalsali na musafaha da mushabaka gaisawa da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma saka hannunka cikin hannunsa mushabaka ke ka wara yan yatsunka na wara sai mu haɗe na wannan su shige cikin wannan na wannan su shige cikin wannan an gane ko to wai a nan gurin washabbaka ya zura hannunsa cikin hannunsa lamirin zai yi na mai riwaya ne zai kuma yi na manzon Allah ne annabi ne ya gwada musu ko kuwa mai riwayan ne ya yi an fahimta ko muttafaqun alai wannan hadisi Bukhari da Muslim su suka rawaito shi الثاني حديث نبي وعنه هيو دي ان كبو دغا ابو موسى قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي من مر في شيء من مساجدنا من مر من وند مر زي وتي زي جلمه في شيء من مساجدنا cikin wani abu na masallatanmu au aswaqina ko kasuwanninmu zaka gilma ta masallaci zaka gilma ta kasuwa wa ma'ahu nablu shi wannan mai gilmawa akwai kibiya tare da shi shine nablu bakin wuka makami ana ji ko to falyumsik ma'aikin Allah ya ce ya rike au liyaqbid ko kuma mai riwaya cewa ya bai yumsik ya faɗa ba ya damke duk ma'anar shari'a ya kama ya rike ala ni saliha abu saruwan ruwan takobin ko ruwan ki Allah ya sa kuna ganewa jama'a da Hausa idan an ce ruwa ba bayan ruwan sha akwai kota kota da karfan karfan shi yake cewa ruwa da Hausa kan bai fita Allah wali waye dan adaka ana zoyen adaka ana adaka madaka kudi madaka kawo ku yauwa to kaga anan zaka ga makami ga kota ga karfan makamin to karfan shine ruwa aha to shine da Hausa niswalu niswalu karfan ana cewa kuma naslu da sadi naslu shi ma dai karfe din ruwan kenan shine al-Imam Ash-Shafi'i yake cewa wa ma darra nasl as-sayfi ikhlaqu jimdihi karfan takobi ba yayin da matsala wai dan gidansa ya tsufa takobi na sabo ne mai kyau amma yana cikin tsohon gida takobi yana da matsala ai inda mushkilar take a ce ga sabon gida amma takobin ba zai yanke ba ai takobi ya zama shirme amma takobi zan sa zai yanke kal kal kal dan gidansa ya zama tsoho Shafi ya ce ba komai ma barra nasl as-sayf ikhlaq jimdihi idza kana adban haythu wajjahatahu fara fa muje wanda zai gilma ta masallatan mu ko kasuwannin mu wa ma hu nablun a tare da shi akwai kibiya ha falyumsik to ya rike awliya qabith ko kuma yayi damka ya kama alani saliha bi kafi karfan makamin karfan ruwan ruwan kibiyar na yi mana bayanin ruwa ya kama ruwan kibiyar da hannunsa ma'aiki yace an yusiba ahadan min almuslimina minha abin da yasa kada wannan makami nasa ya shafi wani musulmi ko an gani a cikin kasuwa gurin haduwar mutane ne wata ila wani an yi mai waya hello alai muhammad na kana ina ai ga nan na tafi gurin alhaji awalu to ka taho ga bakinka da na kaduna ko an bakin kadunan sun zo ana dan gane wani abu kun gane ku kaga wata ila zai taho ba da cikakken nutsuwa ba saboda jin cewa wata ila yau miya za su danyi zaki to yana tafiya bujin bujin bujin kai kuma ka saki karfe ka rike kota ka ba karfe can sai zo gus sai ta yanke shi tafiya za ta yi ta ga dole a tsaya kuma wane ne ya janyo kai amma idan ka rike makamin kai to duk yadda za ka yi ta ga tsantsan za ka yi saboda ka san me ka rike shi kuma Allah ya kiyaye da zai taho yana saurin nan zai je ya magana baki in ya dunguri kota kota tana yanka shi ne manzo Allah ya ce ayi haka to kenan kaga shugaban kare hadura sai na rasulullahi ba da ka hukuma kare hadari jagoranta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu annabi ya dauki batakan kare kai duk hanyar da za a bi wannan da bature ya zo da ita shugabanta annabi an bai mutawa ko an bai mutawa ko ai kun ga yanzu a gwamnatance babban ofisa doka ne in zai fita daga ofis ya kashe duk wani socket mai ci ya kashe fanka ya kashe socket sai ga fita to yanzu Allah ya kiyaye in an jima an kawo wuta sai waya ta yi spark sai aka yi gobara duk abin da ya kone ya lalace wannan an dauka kaddara ce daga Allah an gani amma ka mutu ka ba ofishin ka fanka tana ci an tashi daga aiki socket a kunni ba ruwanka shikenan sai wani abu ya faru wuta sai ta zafi ko waya ta kone sai gobara to duk abin da ya faru kai ne sunan wannan abun ganganci abin da ya bata gwamnati ba ruwanta sai ka biya ko kuma yanzu kaga wannan ana koya ma kare tare abin nan ko kun bayyana jama'a inda zaka zo ka haka rijiya a gindin masallacin nan gabas da masallaci inda muke zauna ba gurin gilmawan mutane ba guri ne da zai dace a gina rijiya sai ka zo ka gina dan neman lada ha wata akuya sai ta shigo sai ta fada ko wani tsoho ko yaro ko ma kowaye sai zinduma cike fada wannan Allah ya kiyaye tsautsayi ne saboda ai gurin ya dace ai gidan amma kuma ka samu wani guri gurin gilmawan mutane ba da tantancewa wai kai mai aikin Allah ka zo kai rijiya
2: arewa radio 93.1 a Zangon FM

Masararo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan asubahi, barkanmu da kasancewa da ku a wannan zangona. Barka da safiya. Kamaluddin Muhammad sunana, kuma ni ne zan kasance da ku daga nan har zuwa karfe 10, inda za a ji mu da shirye-shiryen da za su ilmantar, su fadakar, kuma su nishadantar. Yau dai muna Alhamis ne, wato 25 kenan ga Zulhajjin shekara ta 1447 bayan hijira ta fiyayyen halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara, wanda yi daidai da 11 ga watan Yuni shekara ta 2026 miladiya. Arewa Radio akan mita 93.1 akan zango na FM kafaci da miki yadi shirye-shirye dare da rana, babu kakkautawa kuma cikin harshen Hausa zalla, domin yaukaka al'ada da kuma ɗabi'a irin ta malam Bahaushe. Muna nan uploading mai number 64 kan titin gidan gona daura da sakatariyar kungiyar ƴan jarida ta ƙasa reshen jihar Kano. Agogon Arewa Radio cewa yake karfe 5:54, kuma hakan take a daukacin Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 4 kenan da minti 54 agogon GMT da Ghana. Karfe 6 masu sauraro, muna nan tafa cikin labaran barka da asuba. Sannan daga bisani za mu je gare ku ne domin jin labarin da yafi daukar hankalinku a labaran na barka da asuba. Sannan da karfe 6:30 kuma za mu bita akan muhimman abubuwan da suke cikin labaran namu na barka da asuba, sannan kuma mu leka wasu daga cikin jaridu waɗanda ake wallafa su a sassa daban-daban na ƙasar nan da ma ƙasashen ƙetare. Karfe 7 akwai maimacin shirin nan na Gafi Liga Mai Doki, sannan da misalin karfe 7:30 kuma muna nan tafa cikin maimacin shirin Daurin Gwarmai. Karfe 8 akwai shirin mu na Daka da Waje, wato bayan takaitattun labarai kenan, inda a yau zamu tattauna ne musamman akan irin rayuwar da waɗanda suke da yara masu matsalannan ta musanin jini, wato su kila kenan suke fama da ita a daidai wannan lokaci. Sannan da misalin karfe 9 kuma Malam Saminu Abdulkadir ya kasa zai shigo a cikin shirinmu na Guzuri Mafi Alkhairi. Waɗannan su ne jerin shirye-shiryen da muke tafa da su a wannan safiya ta Alhamis. Fatan mu dai dukkanin su suka kasance masu ilmantarwa, fadakarwa, tare kuma da nishadantarwa. Allah, muna roƙonka Allah kai riko da hannayenmu. Allah, muna roƙonka Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira. Allah, muna roƙonka Allah ka yaukaka arzikinmu. Allah, ka ba mu zaman lafiya mai dorewa. Allah, ka tabbatar mana da alkhairinka a duk inda muke. A ci gaba da kasancewa da mu a mita 93.1 akan zango na FM Arewa Radio, faɗi ra'ayinka.

0: 지금까지 다짜오나 치킨 하루씩 없어졌다. 삽삽삽은살로
1: 나바비 이랜사
0: 미자 제사 인다 오쿠우다 누구다 아리오리두 아장공 FM
2: 야인 샤인 아크발 바이사야 가드마마 지키 카웨바 야나카라 생인 샤디 아라이와 아두 글로코 신다카 샤샤이 다 ganyen akbar zaka samu karshashi na musamman ganyen shayin akbar an yi shi ne da zallar ganyen shayi na Ceylon da ake samu a Sri Lanka kana za ku iya samu a dukkanin shaguna mafi kusa da ku ganyen shayin akbar na zuwa da dandano iri-iri kamar bakin shayi dandanon strawberry black currant lemon mangoro cranberry apple da dai sauransu kasance da ganyen shayin akbar a duk inda kake ganyen shayin akbar abokin mu'amalar rayuwa na yau da kullum
3: dan waira investment yau ku ne kuke lokaci kayan gini na kwarai daga kankuto an gaba
4: gaskiya ne kullun zamani ci gaba yake abubuwan da kan wahalda mutane yayin yin aikin gini yanzu ku an samar da su a dan kankanin lokaci muna gabatar muku da dan waira investment Nigeria Limited katafaran kamfani ne da suke sayar da kayayyakin gine-gine kama daga kan kasa blo dutse yashi excavator dozer grader da kuma motar ruwa muna da manya-manyan hoho na dibar yashi kuma uwa uba kana da motocin aikin zaka iya bawa kamfanin mu domin kullu mu'amala babu ruwanka da driver mu zamu kula maka da dukiyarka kuma a dinga biyan ka bisa tsarin gaskiya da amana ku ziyarci kamfanin dan waira investment kai tsaye domin ku ji yadda tsare-tsaren namu suke mu kan sai T4P sannan kuma muna sayarwa addireshin mu muna nan a lamba 55 tabarakan lalai au janguza karamar hukumar tofa dake nan kanan dabo Nigeria a kira waɗannan lambobi domin kasuwanci 0161 72 244 da 0800 3738 358 dan waira investment sai kanza
5: fitowa cikin yanayi mai kyau da ban sha'awa kan karawa mutum farjini da kima sharan kamfanin Zain masu sarrafa mayukan gashi wato hair food da kuma man kade wato Zain shea butter a yanzu kamfanin ya kuma samar muku da wasu mayukan shafawa nau'ikan C product wanda ke da shaidar inganci daga kwararru C product sun hadar da C toning cream dake sanya shekin fata C body cream domin gyaran fata a kowane yanayi za ku iya samun nau'ikan kayan C product a manyan shaguna da kasuwanni dake kusa da ku ko kuma domin zama dillalan mayukan C product za ku iya tuntubar mu a addireshin mu kamar haka number 24A da 26B Sharaf Iswan Kano State Nigeria ko ta wannan lambobin 0900 99 00 00 ko ku ziyarce mu kai tsaye ta Instagram Facebook da TikTok ta Ilera Care NG C product domin kula da fatar ku a kowane lokaci
6: Iyalan Margayi Malam Musa Abdullahi Marmara da na Margayi Alhaji Ibrahim Haruna mai jama'a ina farin cikin gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa wajen daurin auren ƴaƴan su ango barista Aminu Ibrahim mai jama'a da amaryarsa Maria Uba Musa wanda za a yi ranar Asabar 13 ga watan Yuni shekara ta 2026 da misalin karfe 11 na safe a masallacin Juma'a na sharaɗe dake kanin damu da fatan Allah ya bada ikon halarta amin suma amin wannan gurin gayyata ne ga wanda kaci bai je gare shi ba sanarwa daga Honorable Shutuma da ke kunci mai magana da yawun distinguished senator Barauje Vurin Maliya mataimakin shugaban majalisar dattawa kuma APC Algun chairman na Kano ta Arewa
7: ba kin kai shekaru 18 ko sama da haka to lokaci yayi ki rijista katin zabe na PVC domin ki kasance cikin masu zabar shugabannin da za su jagoranci Najeriya a shekarar 2027 mai girma gwamnatin jihar Kano engineer Abba Kabir Yusuf yana kira ga dalibai mata da su fito domin su yi rijista ko kuma sabunta bayanan su za a kafa cibiyar a jami'ar Aliko Dangote dake Wudil a ranakun 18 ga watan da muke ciki sai kwalejin Sa'adatu Rimi a ranakun 16 da 17 ga watan Yuni da FCE Bichi 15 ga watan Yuni shekarar 2026 katin zabe murya kice kar ki bari wani ya yanke miki hukunci ba tare da kin yi amfani da damar ki ba mu haɗu a cibiyoyin rijista da za a kafa a makarantu
8: mu gina makomar da muke so wannan sako ne daga injiniya Yasmin Muktar SSA ta gwamna akan harkar kula da ilimin mata a jihar Kano PVC dinki makomar kici
9: sarjawo nan Kano APC nayi mamara
1: Hakika ya bangwani ya zama dole, adan haka ne mai girma dan takarar kujerar sanatan Kano ta tsakiya karkashin tutar jam'iyyar APC Sardauna Malam Ibrahim Shekarau ke taya mai girma shugaban kasa Shuaji Bola Ahmed Tinubu da shi da balaraban gwamna mai gadar sama mai gadar kasa mai titina da fitilun sola Excellency Engineer Abba Kabir Yusuf munna cika gwalagwalan shekaru uku masu albarka akan gadan mulki shekarun da a cikin su kowa sheda ne yan Najeriya da jahar Kano sun kida ya riba mai tarin yawa wani abin karin armashin ma shine gwamnatin balaraban gwamna Abba Kabir Yusuf da ta Malam Ibrahim Shekarau da ta gabata tamkar dan juma ne da dan jummai idan aka yi duba zuwa ta goma shin biyan haƙoƙin ma'aikata yan fansho hali da tsubaffin kansuloli ga kuma uwa uba bawa ma'aikatan jahar Kano kudin rago da wannan sallah da ta wuce gabade balaraban gwamna mai mata mai matasa da al'ummar jahar Kano ranka ta kabbaki daya kanawa sun ce so suke dan Allah idan ka kammala wannan hudin ka maimaita domin ci gaba da kwararo musu dana sharka bakin ayyukan alkhairi wannan sakon taya kamar na cika shekaru uku ne akan gadan mulki gwamna Abba daga Alhaji Aminu Gurgu mai fulo amanar Sardauna Malam Ibrahim Shekarau dan takarar sanatan Kano ta tsakiya
9: abokanci kabarzo
10: gwamnan jihar Kano engineer Abba Kabir Yusuf ayyukan alherin da yake kintsawa ko carbi karka ba sa kirgo ya gina titina kilomita 5-5 a dukkan kananan hukumomi 44 na jihar Kano biyan ma'aikata haƙoƙinsu akan lokaci biyan yan fansho haƙoƙinsu tare da gratuity sabunta titina a cikin birnin Kano da wajenta gina gadojin sama a dan Agwande da Taludu bayawa mata da matasa tallafi kowa ya tsaya da kafafunsa shirin auren zawarawa yake inganta bangaren lafiya tare da daga darajar asibitoci a fadin jihar Kano ci gaba da aikin wutar lantarki a Chalawa inganta harkan ilimi koyarwa da koyo tare da samar da malamai a makarantu biyan tsaffin kansuloli haƙoƙinsu da kuma baiwa sabbin kansulolin damar da gudanar da ayyuka a mazabunsu samar da ruwan sha da inganta harkar ruwa a birane da karkara a duk fadin jihar Kano sanarwa daga Usman Waziri Kero tsohon commissioner fansho na jihar Kano
11: kitare ko cirin iyaka ba hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta dauka kara musamman kan batun wani hukunci da kotu tai na rushe wancan tsarin jadawali da ta fitar da lokutan da jami'u za su aike da sunayen takarkaru musamman gabanta shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC professor George Amofitan ya yi bayanin dalilan da yasa hukumar ta dauka karar akan wancan hukunci da barkotun tarayya musamman game da jadawalin zaben Najeriya inda ya bayyana cewa dai sun yi hakan ne domin neman cikakken bayani daga kotu na dauka kara don kawar da rashin tabbata cikin tsarin zaben Najeriya shugaban na INEC dai ya yi jawabin ne a yayin wani taron tuntuɓa na biyu na kowace shekara tsakanin INEC din da shugabannin jam'iyyu na siyasa a birnin tarayya Abuja a talatin nan wanda Hamadu da Musa kan yadda ake samun karuwar shari'u na kotuna da suka shafi shugabancin jam'iyyun siyasar Najeriya da ma batun zaba kan fitar da gwani da gabatar a yan kwanakin nan ya bayyana wannan rigingimu a matsayin wasu abubuwa da ya kauce musu ya kuma yi kira ga jam'iyyun su warware rikicin su na cikin gida domin tabbatar da dorewar tsarin demokradiyya a ƙasar Najeriya Profesa Amofitan ya ce dai an tsara wancan jadawali na hukumar domin al'amuran su tafi cikin tsari kamar da gudanar da zaɓukan fitar da gwani na jam'iyyu da kuma batun tsaida in takarkaru da tantance rukunin suna mambobin jam'iyya amma da batun buga takardun zaɓe da raba kayan zaɓe da kuma saita na'urorin tantance masu zaɓe wato bibas. Tana ma dai kan batun jam'iyyun da wata kotun tarayya ce dake birnin tarayya Abuja ta umarci hukumar zabe ta kasa INEC ga ta bada dama ga Access Party wato wata gamayya da suke zama jam'iyya wato ta AP a nan Najeriya wanda kotun ta umarci hukumar zabe ta kasa INEC ta dawo mata da damar ta na ci gaba da neman zama jam'iyya a Najeriya in ba manta ba dai a kwanakin baya ne dai Dr. Bula Bakarti da kuma wani mai suna Mebon Samuel amma da mambobin na Access Party suka kai hukumar zabe kara INEC bisa dakatar da su da aka yi daga wajen yin rijista musamman na zama jam'iyya a Najeriya musamman kan batun logon jam'iyyar da INEC din a baya ta ce wancan logo da subukartin suka bata yayi kama da nota kungiya mai suna DLP wato Democratic Leadership wadda kawai yanzu dai wancan kungiya ita ma bata zama jam'iyya a tarayyar Najeriya ba to wannan kenan to da mu fadawo fagen yan siyasa da zamu faro daga jihar Jigawa da aka jo su kalamai da ya fitar ga bakin gwamnatin Jigawan a jiha na batun wani sako da yake wani masa tarayya na Auyo wanda wasu kalamai ne dai da ba saba jin su daga bakin gwamna na madan mudin ba
12: in ya isa ɗan Auyo kuma ya isa ɗan siyasa ya fita daga APC sai a wata jam'iyyar mu ni na faɗa kuma yanzu ma na ƙara faɗa kuma zan ƙara faɗa kuma zan ci gaba da faɗa shekara 12 sa a matsayin sa na wakilin Auyo kafin wasu da Hadeja da shekara 3 da nayi ina gwamna a zo a duba mi yayi Auyo mi dai Auyo ana magana ta ci gaba ce ana magana ta ci gaba ne, ana magana ta samu wa mutane abin da ya dace, ana magana ta taimakon al'umma. Ni na san shekara uku da yi wallahi a matsayin gwamnatin jihar Jigawa, abin da na yi auri shi da ya shekara uku kuma na san ko aiki da chairman Karba kuma auye da yi ba shi. Saboda haka wannan abu ne aka yi kamar yadda ya faɗa na idan Allah ya maka ni'ima gode masa zaɓi. Kuma ba da ni'imar da Allah kai ba ibaka mulki shekara 12, amma dan Allah ya karba abin sa, dan abin da yake sani ba shine ya faru ba, ba Umar Ramadi ne ya karba ba, Allah ne ya karba. Allah ne ya karba. Akwai wanda suka yi shekara huɗu ma Allah ya karba, amma suka yarda cewa Allah ne ya karba kuma suka zo muna tabbata. Sai dai mu ce Allah ya sauka.
11: To kawai wannan kalamai na gwamnati Dan Modin ne yasa Alhaji Karamin Jahun ɗaya daga cikin dattawan jami'an APC a jihar Jigawa kira wannan shiri ta wayar tarho, wanda Alhaji Karamin yake ganin dai cewa dai wasu daga cikin wanda aka nada a cikin mukamman gwamnatin Jigawa ba sa taimakon su, shi yasa aka zo ga wannan gaba da gwamnati da kansa ke kare kansa a kafafen yaɗa labarai.
13: Abin da ya shafi siyasar mu ta Jigawa, wai ana mun yi shiru mun ki magana, ni girma gwamna ya nada mana mutanen da basu kamata ba a gwamnati, mun yi kuka, mun yi ihu, mun yi kara, ba ruwan su da mu, ba sa taimakon mu, ba sa kula da jam'iyya. Yau gashi Dan Moda an bashi shi yake so jamba kada kansa, yake kare kansa da kansa, saboda jami'an gwamnatin ba ruwan su da sojojin ba, ba ruwan su da wani zasu taimaka. Su kuma ɗan jam'iyya kowa ya zama abokin rigimar kowa, ai kirkiro su tuna ana kai rigimar da babu ita.
14: Amma Alhaji Karamin suwa kuke zargi misali kamar da kirkiro wannan fitinar da kake magana?
13: Wallahi wasu mutane ne manya guda hudu a cikin gwamnatin, kuma su ne na uku da na hudu da na biyar, su ne suke cin mutuncin gwamnatin, kuma su ne ba sa son gwamnatin ta ci gaba.
14: Ba a ce hasashe kuke ba misali ko kuka fuskanci haka, amma su abinda suke gani suke daidai.
13: Ba wani hasashe, ina gaya maka ni abinda ka ji na faɗa na san shi, dan gidan ne ni ba wai bako bane, kuma na san duk abinda ake, ko mutanen da aka kirkiro mana fitinar ta ba gaba dan dalili. Wallahi ina gaya ma inda bawa akwai wasu manya guda biyu, mutanen ɗaya 19 ne ɗaya 17, amma an ba su manyan kujeru, ba ruwan su da mutane, ko waya ka buga musu ba su dauka ba, ba sa mu'amala da mutane. Kuma
14: nagarta ce ta sa ake ba da kujeru, ba ka ganin su ma sun cancanta ne yasa aka dau kujerun aka ba su?
13: Ai cancanta mu za mu gaya ma wanne cancanta a bashi mukami, amma iya gudumo da zamu bayar a gwamnatin mun bayar duk yadda za a yi taimaka mu ga tafiyar ta tafi, amma saboda suna da jilli a baya akwai shugabannin da suke ba su umarni, su suke ziga su, dama sun yi rantsuwa sun ce su suka kawo ya sun ruga, to mu dai muna biye da su, amma kullum ka sai muke musu wannan mutum hukun da suke so su kada gwamnati. Wallahi billahi da zai idan sautaye idan suka kada gwamnatin nan na rantsa da Allah zaman Najeriya ma gurin mu buso jojo bakan Jigawa.
14: Ku a mazonin ku na magoya bayan shi gwamna, kamar ku yanzu meye matsayar ko kuma wani hali kuke ciki musamman game da abin da ya shafi siyasa?
13: Matsayar mu duk wanda ya fara mu'amala sai su tarfafi, sai su fincike a wurgar, ba a so a yi mu'amala da mu sojojin baka. Ba su san inda muke zuwa muke nemo abin mu za mu zo mu yarkan mu ba, ko da kayan gwamnati ko ba kayan gwamnati, idan muka yi niyyar dawowa bakin daga za mu dawo, kuma duk wanda ta biyo ta kansa na rantsa da Allah sai mun nan.
11: Tun da jigan ta so Alhaji Karamu dai nan kuma akwai na fi wasa mutu kwagga da ke sanya rigar kariya ga Alhaji Bala'i Dikazore kan wanda zargi da suke masa na cewa dai biyan sa aka yi zauna cikin jami'ar APC.
15: Na ji wasu wanda kamar ko basu san tarihin APC bane ko kuma Badar bai basu tarihin daidai ba. Ni abin da nake so maganar wai a ce wai Alhaji Bala'i Dikazore wai sai da aka biya shi wai ya zo wai ya yi APC a 2023, wannan maganar kai kana jin ta kasan zancen banza ne. Alhaji Bala'i Dikazore ya yi jam'iyyar APC ne saboda jam'iyyarsa ce, kuma a lokacin da aka rubuta, lokacin da aka yi kongres na 2022 din nan, lokacin da Alhaji Bala'i Dikazore ya rubuta petition ne, ya rubuta ta da shi Badar ya kira su a wannan lokacin suka zauna da shi. Saboda haka a lokacin su je su tambayi Badar duk abin da aka ce za a yi wa Bala'idi, me yace tayi baya su. Saboda haka Alhaji Bala'idi yayi tallar gwamnatin APC ne saboda kyautata alaka, sai yana da kyautata zaton cewa yana yi saboda Dan Modi, kuma mutane sun kyautatawa Malam Umar Namadi Dan Modi zato. Amma sai na ji wasu suna cewa wai sai da aka biya Alhaji Bala'idi Kazaure wai yazo yayi jam'iyyar APC, wanda Alhaji Bala'idi Kazaure a wannan lokacin kuma me yasa ai a lokacin da aka yi, ni ina daga cikin wanda a 2015 to 19 mun fita mun bar jam'iyyar APC mun tafi SZP. Alhaji Bala'idi Kazaure yana daga cikin mutanen da yace lalle sai na dawo jam'iyyar APC a wannan lokacin, na dawo jam'iyyar APC ko bayan na dawo an ci zabe kuma ya saka mini da alkhairi. Saboda haka ni in da bawa abinda nake so mutane su fahimta, Alhaji Bala'idi Kazaure yana tare da gwamna kuma yana kara mai bagwa, kuma mai girma. Lokacin da Badar ya je karbo katin jam'iyya nace duk waɗanda suka Badar sun yi da na sani.

0: mu din nan mun kai mu 25 daga cikin mutum shida sun mutu
1: eh kada ne babban dan shi ina neman ko ta taimaka dan Allah taimaka da
2: to mu abin da yafi ba mu haushi muka ce sai haƙi ya fito an karbe musu kuma an ce ba za a ba su komai ba
3: zan ba su nan sheda sai su kai hukumar hisba amma duk wanda ba shi wannan form din ba yana nufin cewa auren ba zai yi ba kenan a tsarin mu
4: wadannan kadan ne daga cikin kunshin daftarin rahotannin da muke tafa da su a daidai wannan lokaci jama'a mai sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka sannan ku da sake jimurin kasancewa a cikin shirin daurin gwarmai shirin da kan ba ma an talaka damar fadin abubuwan da kan ci masa tuwa a kwariya kamar yadda ya zo cikin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin kasar nan ya kuma ci gajiyar tsarin nan na fadi ra'ayinka bisa tsarin doka da oda na wannan gida shirin da kan zuwar muku daga tashar Hausa Zalla mita 93.1 Azangon FM kamar kowane lokaci muna tafa da ƴan Wahabu Kadafa mana da kan ci gajiyar sashin nan na Rabbana ka wadata mu amma daga kafin wannan bara mu fara karbar waɗannan sakonni
5: alayhi salatullahi summa salamuhu
6: a madadin mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Amina Ado Bayero da cibiyar yada addinin musulunci ta Shehu Dahir Usman Bauchi karkashin jagorancin Khalifa Sheikh Ibrahim Shehu Dahir Bauchi na gayyatar al'ummar musulmi musamman ƴan dariƙar Tijjaniya zuwa taron zikirin Juma'ar ƙarshen shekarar musulunci da yin addu'o'i na musamman ga jiha da ƙasar mu Najeriya baki daya da kuma cika shekaru 12 da rasuwar margayi mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero za a yi wannan taro ne a ranar Juma'a 12 ga watan Yuni shekara ta 2026 miladiya da karfe 4 na yamma a fadar mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Amina Ado Bayero CFR JP Sinol dake gidan sarki na Nasarawa a birnin Kano babban bako na musamman limamin masallacin Shehu Ibrahim Inyas dake Madinatu Kaulaha Imam Sheikh Muhammad Sise da sauran manyan shehunnai daga sassa daban-daban mai masaukin baki mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Amina Ado Bayero shugaban taro Khalifa Sheikh Ibrahim Sheikh Rahiru Usman Bauchi ana sa ran halartar manyan shehunnai da muqaddamai da muridai daga sassa daban-daban dake ciki da wajen kasar nan sanarwa daga Muhammad
7: kin taba jin Titi Pits
8: Titi Pits menene haka
7: abincin kaji na Titi Pits kamfanin Teratiga tare da hadin gwiwa da Cowdys Animal Nutrition daga kasar Netherlands suke samarwa da Titi Pits kaji na na cin abinci kadan amma su yi kwai da yawa
8: ai wannan abun al'ajabi ne shin suna da abincin broiler ma
7: tabbas Teratiga na da abinci da layer da kuma broiler da talatalu da akuyoyi har ma da shanu
8: madalla ina zan samu Titi Pits
7: ku je zuwa plot mai lamba 135 Naibawa Eastern Bypass dake Kanan Dabo ko ziyarci shafin su ne yanar gizo www.teratiga.com ko a kira 08 2 3 3 4 ko a kira lambobin wayar ofishin mu dake Kano kan 0 7 0 7 4 6 4 ko kuma a kira 0 8 1 3 7 8 0
8: na gode dan uwa zan je yau gona ta sai ta bunƙasa
7: Teratiga ingancin mu ribar ka
9: lafiya uwar jiki sai da lafiya ake yin komai lafiya jari shine kiran kamfanin BF Suma malam ya amfani da maganin supplement a kamfanin BF Suma maganin da masu ilimin kimiyya da fasaha suka yarda cewa ingantacce ne kamfanin BF Suma na magunguna daban-daban kama daga kan Constirilax Prostate Relax Atro Esera Jimmy Local Flow X Power Coffee Kia Brain X Power Man Flow a kamfanin BF Suma akwai antidaria Codicep Coffee muna nan ne a nan cikin garin Kanan Dabo shago mai namba 10 a muwafaka hau daura da Baban Laila Mall kusa da Farm Center Zaria Road a Jihar Kano
10: ko mu tuntube mu akan lambar wayar mu 0700 4 4 6 6 1 2 1 2 ko kuma 0800 7 9 9 9 tara bugu da ƙari ana yin bita a kowace ranar Asabar ta kuma Lahadi a ofishin na BS Suma don koyar da harkokin magunguna da kuma kasuwancin su wannan bitar kyauta ce
11: mai martaba sarkin Kano Khalifa Dr. Muhammad Sanusi na biyu CON PhD yake farin cikin gayyatar gagarumin taron nadin tarautar Alhaji Muhammad Dania Ibrahim a matsayin kacallan Kano hakimin garin Mala wanda ta yi taron nadin ne kamar haka ranar Juma'a 12 ga watan 6 na shekarar 2026 karfe 9 na safe fadar mai martaba sarkin Kano Khalifa Dr. Muhammad Sanusi na biyu kofar kudu a jahar Kanan ta Dabo wannan sanarwa ce daga Alhaji Abubakar Madakin ya da kwari ta hannun Muhammad Shehu mai makawa a iso lafiya
12: Bayan akbar bai tsaya ga dumama jiki kawai ba yana ƙara sanyin shadi a rayuwa a duk lokacin da ka sha shayi da ganyen akbar zaka samu karfi na musamman ganyen shayin akbar an yi shi ne da zallar ganyen shayi na Ceylon da ake samu a Sri Lanka kana za ku iya samu a dukkanin shagunan mafi kusa da ku ganyen shayin akbar na zuwa da ɗanɗano iri-iri kamar bakin shayi ɗanɗanon strawberry black currant lemon mangoro cranberry apple da dai sauransu kasance da ganyen shayin akbar a duk inda kake ganyen shayin akbar abokin mu'amalar rayuwa na yau da
4: yanzu kuwa sai mun darin shirin da zamu yaye kallabin tasa har ma shigar tasa kain da na'in zuwa ga matakin shari'a daga babban kotun jaha mai lamba 11 karkashin jagorancin mai shari'a Nasir Saminu kotun ta yi umarnin kowa ya tsaya cak kan ta'ammali da gonakin al'umar garin gafan dake karamar hukumar Bunkure al'umar yankin dai sun zargi shugaban karamar hukumar ta Bunkuren da masu rikin sarautun gargajiya da karbe musu gonakin su tare ba wani kamfani da ya dibi kasa wanda kuma hakan mamallaka gonakin ke ganin kamar an yi musu ratsi dalili kenan da kodin ta bada umarnin kowa ya tsahirta da ta'ammali da wajen har ma da sauran filaye Yunusa Alasan shine wakilin masu gonaki ya bayyana wakilin filin daurin gwarmai yadda wannan al'amari ya faru da ma yadda wasu daga cikin su da suka rasa rayukan su a yayin fafutukar neman haƙƙin su da suke ganin cewa ba za a kwace musu ba muddin suna raye
0: mu dinnan mun kai mu 25 daga cikin mutum 6 sun mutu ne ba baki ciki ne yasa ya mutu tai ba da gwani noma an karbi
13: baki ciki me
0: a baki ciki a karbe magona ba da gwani da zai noma shi abinci ana cikin shira su karsu
13: to yanzu kuma kuke bukata
0: a karba mana haƙin mu
13: to an ce gurin ya zama rami ba
0: akwai ragu a gurin aka haƙi a biya mu diyarsa daga bunkuna gidan hakimi shine suka zo ka ba mu umarnin mu nuna gonakan mu a siya a biya ba mun nuna sai ka san kwaci na hukuma ne
13: suwancin wanda suka rasu shikenan sun yafe sun hakura
0: nan ma da yayan su muka zo yanzu yawa sun wuce iyayen su
4: a nasa bangaren barista Abubakar Tijani Bebeji yayi karan haske dangane da yadda zaman kotun ya wakana
14: yau ta shirana ta farko da aka fara sauraron wannan shari'a kafin nan dama already mun nemi kotu ta dakatar da duk wani ta'ammuli da gurin kuma kotu ta nita ba da interim order cewar kowa ya dakata babu noma gurin babu gina shi ko siyarwa ko jinginarwa ko na makamancin haka to kotu dai dama gidan adalci ne abinda duka muke da bukata a gaban kotu shine yin adalci a tarbato da mai haƙƙi haƙƙinsa
4: a nasu bangaren masu rajin kare haƙƙin dan adam su ma ba a bar su a baya ba kamar AA Ayagi ya ce za su ci gaba da bibiyar wannan korafi domin ganin an yi wa kowa adalci daidai bakin gwargwado
2: to mu abin da yafi ba mu haushi muka ce sai haƙi ya fito an karbe musu kuma an ce ba za a ba su komai ba daga ƙarshe an raba wa ƴan siyasa wurin ai yanzu haka tsawon shekara 6 nan ba sa noma wurin nan a haka yake shi yasa muka ce mu kun ba mu kyale ba muke bibiya har sai an ba mu haƙi haƙinsa da yadda Allah
13: ƴan siyasa baka ce comrade
2: ƴan siyasa aka
13: ne misali an ba ƴan siyasa
2: shekara 6 ai muna da tarihin yadda abin yake
13: to sai cigaba da noma gurin ne misali
2: ai yanzu kotu ce maka roke ta da ta tsayi da komai na a wurin ba noma ba gini ba komai a haka ake mutanen nan gaba ɗayan su 25 ne yanzu ga 6 sun mutu yau shekara 6 kaga duk shekara mutum ɗaya na mutuwa kenan kuma yau ne aka fara sauraron ma shari'an nan a shekara 6 mu burin mu bukatun mu mai haƙi a bashi haƙinsa in suna da haƙi to a basu haƙinsu
4: guda daga cikin ƴaƴan mutane 6 da suka rasa rayukansu Musa Yusuf cikin halin ban tausayi ya nemi taimakon kotu da sauran mahukunta da su duba halin da suke ciki duba da yadda suke fuskantar rayuwa sakamakon mahaifin nasu ya riga ya koma zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kuma sun riga sun dogara da waɗannan gonaki nasu da yanzu haka suna nan dai suna ƙara dako
1: mafi na yarsu saboda sakamakon wannan shari'a irin tafiye-tafiyen da yake shine Allah ya mayar su ni kada ne babban danshi ina neman ko ta taimaka da Allah taimaka ta duba mu ina da kan ne himma da taimaka ta duba mu
13: yanzu kuna da tugonar ta gado bayan waccan ko kuma dai
1: babu ita kada ce Allah ya maya cikin wahala wallahi ina cikin wallahi ba abin da mun ce Allah dai sai gode
4: idan muka dangana zuwa karamar hukumar Gezawa a daidai wannan bigire kuwa wasu daga cikin dattawan yankin ne suka leko zuwa ga teburin daurin gwarmai domin bayyana wa mahukunta irin halin da suke ciki musamman ma na matsalar babbar hanyar shiga yankin nasu waɗanda suka ce ga dama dai ta rigaya tayo sallama idan ku aka ce an sha mamakon ruwa hakika garuruwan da ke makwabtaka da su lalle kam kowa na shiga cikin hali mara dadi
15: abubuwa da dama suna faruwa amma rashin hanyar da take hukuma ta yi zamu hau mu fitar da amfanin gonan mu zuwa asibiti zuwa sauran kasuwanni sai kaga mace in tana da ciki a ce mata aihu akan mashin tunda ba mota ko a cikin adaidaita sahu saboda nisan mu da babban asibiti saboda hanyar ta hada lokal gamman ma guda biyu akwai nan ka tafi akwai Gabasawa nan kudu da mu akwai Wara nan kuma ta shigo Geza mu kuma muna karshen bandar din area Geza din to shine muka zo da Allah mu yi koke akan gyaran wannan hanya ta Tumbau zuwa Uran ta zarce har Gezawa muna roƙon wannan gwamnatin jaha mai adalci ta Abba Kabir Yusuf i taimaka i duba hanyar nan
4: wannan kenan mai sauraro shirin daurin gwarmai kake saurara daga nan mita 93.1 a zangon FM ku da kace mu
16: kana bukatan mallakar fili ko gida a jihar Kano ko ka san wani da yake son mallakar fili ko gida nesa ta zo kusa kamfanin AUI Damuna Real Estate wanda ya shahara wajen samar da filaye gidaje da kuma bulo na gini ya tanada filaye masu inganci a sassa daban-daban na jihar Kano a farashi mai sauki kuma daidai da bukatunku a kamfanin AUI Damuna Real Estate zaka iya mallakar fili ta hanyar biyan kuɗi kai tsaye ko kuma ku biya tsarin biya sannan a hankali muna kuma sayen filaye gonaki da kongayi muna taimakawa wajen tsara rabi fili ko gona da kuke da ita domin ta dace da tsarin zamani wannan wata babbar dama ce ga al'ummar jihar Kano musamman yan kasuwa ma'aikata da kuma ɗaiɗaikun mutane masu sha'awar mallakar fili ko gida sai ku ziyarci ofishin mu dake lamba 48 dake Zoo Road kusa da asibitin yara dake Amsalko Plaza ko kuma karamin ofishin mu dake Wailari Western Bypass kusa da Maryam Shekaru Housing Estate lambobin waya 0808-6295-75 AUI Damuna Real Estate aminci inganci da tabbacin mallakar fili ko gida
17: yaran nan fa kasan burin su zama kwararru

Masu sauraro ga takaitattun labaran, sunana Kamaluddin Muhammad. Tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu ta kasa NUJ, Comrade Chris Isogozu, yayi gargadin cewa karancin albashi da kuma rashin kariyar doka da kuma karuwar hare-hare da ake kaiwa 'yan jaridu a kafafen sada zumunta na rikewa kafafen yada labarai karfi wajen sauke nauyin sa ido da tabbatar da gaskiya a demokradiyyar Najeriya. Da yake magana a birnin tarayyar Abuja yayin da Najeriya ke cika shekaru 27 tana tafiyar da mulkin demokradiyya ba tare da tangarda ba, Isogozu ya shaidawa wakilinmu Caleb Jacob cewa har yanzu 'yan jarida da dama a fadin kasan nan na fuskantar jinkirin biyan su albashi da kuma rashin ingantacciyar walwala da kuma yanayin aiki mara tsaro, duk da muhimmiyar rawar da suke takawa wajen inganta tabbatar da gaskiya da kuma rukun amana da shugabanci na gari. A cewar sa, matsalar na kara ta'azzara ne sakamakon rashin inshorar kariya ga 'yan jaridu da kuma rashin wasu dokoki na musamman waɗanda za su kare su, duk da cewa kundin tsarin mulkin kasar nan ya dorawa kafafen yada labarai alhakin sanya gwamnati ta yi abin da ya dace. Saboda haka shine ya buƙaci da ya gaggauta amincewa da kudirin dokar bunƙasa harkokin yada labarai, yana mai cewa dokar za ta taimaka wajen magance matsalolin walwala, kariya da kuma sauran kalubalen da 'yan jaridu suke fuskanta a irin wannan lokaci. Gabanin bikin ranar demokradiyya ta ranar 12 ga watan Yuni, wadda ta kafa kungiyar neman gyaran Najeriya da ake kira da Motion, Comrade Hawwa Mustafa ta bayyana cewa ƙarin wayar da kai da kuma fahimtar siyasa da ake samu a tsakanin 'yan ƙasa na nuna cewa akwai fata mai kyau ga makomar demokradiyyar Najeriya, duk da irin matsaloli na shugabanci da ƙasar ke fuskanta. Da take zantawa da Arewa Radio, Hawwa Mustafa ta ce 'yan Najeriya da dama suna ƙara fahimtar rawar da suke takawa wajen tsara yadda ake gudanar da mulkin demokradiyya da kuma neman shugabanci na gari tare da sauke alhakin da aka dora musu. A cewar ta, yadda jami'ai ke nuna damuwa da kuma bayyana ra'ayoyinsu akan zaben shugabanci da kuma wato abin da ya shafi matsi na tattalin arziki na nuna cewa ana ƙara fahimtar harkokin demokradiyya da kuma ci gaba. Ta yi kuma ikirarin cewa har yanzu Najeriya ba ta kai ga aiwatar da cikakkiyar demokradiyya ba, tare da nuna damuwa kan yadda jam'iyyun adawa ke gudanar da ayyukansu. Tana mai cewa a halin yanzu ƙasar nan tana da ɓangare na adawa mai ƙarfi kenan. Tana mai jaddada cewa hakan wani ci gaba ne a ɓangaren siyasa. To anan kuma, rundunar 'yan sandan babban birnin tarayyar Abuja ta kufutar da mutane guda 5 da aka yi garkuwa da su a wani samame da ta gudanar a yankin Bizahi da ke birnin tarayyar Abuja. Aikin wanda kwamishinan 'yan sanda Ahmad Sunusi ya jagoranta ya hada da sashin yaki da garkuwa da mutane na rundunar tare da tattara bayanai. 'Yan sanda sun ce sun kashe guda 2 daga cikin waɗanda ake zargi da aikata garkuwa da mutanen yayin musayar wutan da aka gudanar a tsakanin ɓangarorin guda 2. Rundunar 'yan sandan ta ƙara da cewa wasu daga cikin membobin ƙungiyar sun tsere da raunukan harbi tare da roƙon asibitoci da suka yi rahoton duk wani wanda ya zo domin neman magani a asibitocinsu. To takaitattun labarin kenan a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullun na Arewa Radio, sai Nura Haruna Mudi da ya tattara tare da fassarawa Kamaluddin Muhammad, ne ke cewa da ƙarfe 10 muna nan tafi a cikin labaran ƙasa.

0: Miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
0: ba? Aisha, ina zuwa zan tafi gida in dawo.
2: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo da ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.

0: amfani ko yaushe. Dettol yana da sinadarin tsaro na tsawon awanni 12.
1: Sani Dettol na
0: tsaro. Dettol tsare iyalanku daga ƙwayoyin cututtuka sama da 100 domin su zauna cikin ƙoshin lafiya.
2: Dettol be 100%

0: kuma mimma ka nafi. Allah tabaraka ta'ala yace sai muka ce ya kai Adamu ka zauna kai da matarka a cikin aljanna ku ci daga gare ta a wadace yadda kuke so sai dai kada ku je kusa da waccan bishiyar sai ku kasance daga cikin masu zalunci sai shedan ya zamar da su kaji inda zancen yake ba sai shedan ya zamar da su alqur'ani ya tabbatar shedan ne ya sa su suka ci itaciyar ba wai nana hawwa'u ita ta sa ta tilasta wa annabi adamu ya ci itaciyar kamar waɗansu suke da'awa dan su muzanta mace dan su duka nuna mace mai laifi ce dan su duka nuna mace matsala ce ba a'a sai Allah ya karyata ya ce shaydan ne ya zamar da su daga aljanna ya sa su suka ci daga ita wannan bishiya dan haka sai ya fitar da su daga cikin abin da suka kasance a cikin sanan ni'ima haka nan a aya ta 120 zuwa ta 122 ta cikin suratul daha Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fawaswasa ilaihi shaydanu qala ya adamu hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla fa akala minha fabadat lahumu sawatuhuma wa dafiqa yakashifana alayhima min warqil janna wa asa adamu rabbahu fagawa thumma jatabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada Allah tabaaraka wa ta'ala yace sai shedan yayi masa waswasi wato shedan yayi wa annabi adamu rada a cikin zuciyarsa yace ya kai adamu shin bana nuna maka itaciyar da idan aka ci daga gareta daga gareta zaka dawoma ba kuma ka samu mulki wanda baya karewa sannan sai su biyan annabi adamu da nana hawwa'u suka ci daga gareta nan take suna ci sai tsiraicin su ya bayyana gare su wato sai tufafin su ya bace daga jikin su sai suka shiga lulluba ganyayyakin aljanna a jikin su dan su rufe tsiraicin su kuma adamu ya sabi ubangijinsa saboda haka sai ya zama daga cikin wadanda Allah kullu halin dai sannan sai ubangiji ya zabe shi ya karbi tuban sa kuma ya shiryar da shi to ka gani anan waɗannan ayoyi da na kawo sun tabbatar mana duk wanda yake kallon mace a matsayin ita ce tushen laifi duk wanda yake kallon mace a matsayin ita ce tushen matsala ga namiji to yayi kuskure babbar matsala ga mutane gaba ɗaya iblis shedan iblis shine babban matsala Iblis ne yasa annabi Adamu da nana Hawwa'u suka ci itaciya wanda sanadiyar cin itaciyar nan Allah tabaraka wa ta'ala ya sako da su daga aljanna duk da dai kuma idan ka kalli abin a wani bangare dama dai li yaqdi Allahu amran kana mafaula Allah yayi nufin sai mun fito doran kasan nan sai mun yi wannan rayuwar da hatsaniyan nan da rigingimin nan duk sai an yi wanda duk waɗannan abubuwan da dan adam yake tafka in aljanna yake ba zai yiwu ba to dama dai da wannan kaddara din ai mun fahimta to dan haka kaga me musulunci ya wanke mace ita ba tushen laifi bace ba ita ba tushen matsala bace ba ita a'a da shedan ne yadda shedan ya rudi annabi adamu haka ita ma shedan ne ya rude ta ita nana hawwa'u dan haka kai ma yanzu sanda kai naka saban shedan ne ya rude ka ba matar ka ce ta rude ka ba sanda ita ma tai nata shedan ya rude ta sai dai idan me shedan ya rude ta kai kuma sai ka bi ta a cikin rudin shedan din to wannan duk sunan ku kumbu shedan ta hanyar me silarta na fata sai mu gano wannan to Allah ya sa mu dace baki da mai sauraro zamu karbi sakonni a sashen mu na tallace tallace insha Allah ta'ala kuma sai mu kara dorawa
1: Ya ku masu ciniki albishirinku gasar Maggi Chicken Flavor ya sake dawowa
2: A sayi Maggi Chicken mai dunkule biyu kwaya 50 a samu garabasar guda 10 a kyauta
1: Tabbas haka ne idan kuma guda 10 aka saya to za a samu garabasar guda 4 a kyauta
2: Wato karin dandano mai armashi karin nishadi tare da more kudin ka yadda ya kamata
1: Hanzarta maza a je shago mafi kusa domin sayan packeting kunshin gasar Maggi Chicken Flavor kafin ya kare gasar nan har sai kayan sun kare da ni da Maggi haduwa mai armashi
3: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: To alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat min sauraro barkamu da sake dawowa shirin guzuri mafi alkhairi kake saurara wanda mita 93.1 arewa radio take daukar nauyin kama kashi kuma wanda shine kaso na biyu na wannan shiri din a wannan safiya ta alhamis kuma alhamdulillah a yau ko in ce a waɗannan kwanakan muna tattaunawa da kai akan ibadar auratayya wanda kuma a yanzu muke kan gaba da muke bayani akan irin yadda musulunci ya ba mata yanci ya daidaita musu lamuran su da aka ruguza kafin zuwan musulunci wanda yake da damar turo mana sako ta shafin manazumunta na WhatsApp zai turo sakon ne ta 0900 8712715 idan ka biyo ta nan to insha Allah ta'ala in har sakon naka ya cika kaida kuma lokaci ya ba mu dama to in Allah ya yarda a shirye nake da zan karanto maka wannan sakon kuma in Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda za mu dan bude layukan waya dan mu ji gudunmuwa daga gare ku kai tsaye a daidai wannan lokaci insha Allah ta'ala to za mu dora a cikin bayanin da muke in Allah ya yarda to Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace baki daya a kafin zuwan musulunci ita mace an ce wai kayan gado ce Allah ya mana tsari ta yaya mace za ta zama kayan gado to sai suka ce wai kayan gado ne to musulunci da yazo sai ya ce mace ba kayan gado bace ita ma kankanta mai cin gado ce a maimakon da ita kayan gado ce sai musulunci ya ruguza wannan zalunci da aka yi mata shi yasa a aya ta 19 ta cikin suratul nisa'i Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarisun nisa'a karha wala ta'dhuluhunna litazahabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an yatina bi fahishatin mubayyina wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alillahu fihi khayran katira tabaraka wa ta'ala yace ya ku wadanda kuka yi imani bai halatta ba a gare ku ku gaji mata a bisa ga tilas kuma kada ku kuntata musu dan ku kwace wani sashe na abin da kuka riga kuka ba su sai fa idan sun zo da alfasha ita ma alfashar waje take bayyananniya kuma ku yi kikkiawan zama da su ta hanyar da ta dace a shari'ance amma idan har kun ki su to kwa iya kin wani abu fa karshe kuma Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin sa har ta kai musulunci ya tabbatar wa mace haƙƙin ta na yin gado inda ya cire ta daga cikin kayan gado ya sanya ta ta zama mai cin gado a aya ta 7 ta cikin suratul nisa'i Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lir rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathar nasiban mafruda tabaraka wa ta'ala ya ce maza suna da rabo na gado daga abin da iyaye da yan uwa suka mutu suka bari mata ma suna da rabo na gado daga abin da iyaye da yan uwa suka mutu suka bari kadan ne abin da suka barin ko kuwa mai yawa ne wannan rabo ne abun faralantawa musulunci bai tsayar da mace ga cin gadan iyaye da makusantanta kadai ba sai da ya bata damar cin gadan mijinta da na ƴaƴanta kai har ma da na jikoki inda a wani rabon za a bata rabin dukiyar mamacin gaba daya a wani rabon kuma za a bata 1/4 abin da mamaci ya bari a wani kuma za a bata 1/8 din abin da mamaci ya bari kai akwai inda za a bata 1/6 na abin da mamaci ya bari akwai inda in rabon ya juya za a bata daidai da kasan namiji akwai kuma inda za a bata rabin abin da aka ba wa namiji inda a wannan kaso ne saboda rashin fahimta da kafirci irin na Yahudawa da Amerikawa suke ta suka musulunci akan haka har ma suke ta kokari ta hanyar majalisar dinkin duniya da majalisun wasu kasashe wajen tursasa kasashen musulmi akan sai sun canje wannan doka ta Allah subhanahu wa ta'ala duk da kasancewar su a kasashen su fa fasa rabon gado amma mu suka zo saboda inda musulunci yace a ba mace rabin abin da aka ba namiji inda suka yi gado daga gurin mahaifinsu to wannan gabar ita Yahuda da Amerika suka dauka suke ta yama tsitsi da ita kuma idan ka kalli abin yin hakan shine daidai kuma shine adalci duk da kasancewar su turawan a kasashen su ba sa rabin gado sukan aikata abin da mutun yace ayi masa da dukiyar sa ne idan ya mutu inda har wani yakan ce a bawa karansa hakan kuma za a yi amma kuma har suke sukan dokar Allah subhanahu wataala wanda musulunci ya ce a bawa mace rabin abin da aka bawa namiji ne a inda suka gaji mahaifansu kuma musulunci yayi haka ne saboda duba da irin nauyin da aka dora wa namiji namiji shine zai kula da ita yar uwar tasa shine zai aurar da ita shine zai rika taimaka mata tana gidan miji duk lokacin da ta buƙaci taimako da kuma saboda kasancewar namiji idan zai auri mace shine zai bata sadaki ba ita ce za ta bashi sadaki ba kamar yadda indiyawa suke yi Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul nisa'i aya ta 4 cewa wa atun nisaa sadaqatihinna nihila fa in dimna lakum an shay'in minhu nafasan fakuluhu hani'an mariya ku ba wa mata sadakokin su kyauta tare da saukin bayarwa amma idan ransu ya dadada dangane da wani abu gare ku to ku ci a matsayin sanada dadan abu halal mai kikkiawan karshe to kaga shi namiji da aka ce a bashi rabo guda daya mace a bata rabi duk rayuwar mace ka lura namiji aka dora ya dauki nauyi idan kuma auren ya tabbata namiji yaje ba da sadaki auren ya tabbata namiji ne dai zai ba ta gurin zama tare da daukar dukkan dawainiyar nauyinta saboda waɗannan nauye-nauye da aka dora wa namiji inda ya zamo a tsakiya shi ba namiji a tsakiya ya zamo yana taimakawa ƴan uwansa mata da suke gidan miji ko kuma kafin auren su a lokaci guda goma ga matarsa ya je ya auro ƴar wani gida an dora masa daukan dukkanin nauyinta kaga ya zama a tsakiya to shi sa Allah subhanahu wataala ya ba namiji rabo biyu ita kuma mace aka ce a bata rabo daya tunda shi wanda zai dauki nauyin nata shi aka ce a bashi biyu ita kuma da za ta dauki nauyinta duk da daukan nauyinta ake amma aka ce a bata kaso daya saboda adalci ita kuma tare da cewa an dora wa namiji nauyinta saboda adalcin sa subhanahu wataala sai ya ce a bata rabo daya wato dai bayan musulunci ya cire ta daga cikin kayan gado sai ya wajabta a kula da ita ya mamai da ita mai cin gado har ma ya bata rabin kasan wanda aka dora wa kulawa da ita din to wane yanci ne yafi wannan shine inda Allah buwayi gagar misali yake faɗa a cikin suratul nisaa aya ta 11 cewa yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadzal unsayin fa in kunna nisaan fawqa sanatayn falahunna thuluthu ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu Allah yana yi muku wasiya a cikin sha'anin rabon gadon yayanku namiji ku bashi misalin rabon mata biyu idan kuma magadan sun kasance mata ne kadai sama da su biyu to sai a basu kaso biyu cikin uku na abin da mamacin ya bari idan kuma ya kasance ɗaya ya bari to sai a bata rabin abin da mahaifin nata ya bari to yanzu wani adalci ne yafi wannan rabo da Allah subhanahu wataala yayi ai tabbas wannan shine daidai wannan kuma shine adalci dan haka a daina ruduwa da yawa Yahuda suna rudar da mutane dan me za a ce namiji a bashi cikakken rabo mace kuma a bata rabi ko kuma namiji a bashi guda biyu mace a bata guda daya to ai ka kalla kai namiji mu inda mu ne yan adam zamu yi hukuncin wallahi ba za mu ba mace rabo ko dai ba dalili kai namiji a tsakiya kake yan uwan ka mata kai kake taimaka musu kuma yar wani gidan ka je ka auro haƙinta kuma ya hau kanka kaga can ka dauko mace ka dauki nauyinta nan naka kana taimaka musu kana rike da nauyin su a tsakiya kake ta ko ina abin da kake samu mata ne suke karbewa su ne ka gaba yanzu zaka lura kai ne mai gida kai ne zaka fita kai ta jigilan neman kuɗi amma in ka dawo gida in kana son zaman lafiya da daidai kuma ita ce za ta yi budget ita za ta ce kaza na kaza za a siyo kuma dole sai ka bayar ita ce da budget kai ne da nemowa to tare da haka dan adalcin musulunci sai ya ce to didda ita din an ce ka kula da ita ka rike ta kai mata hidima kai madauke nauyin komai na rayuwarta didda haka aka ce to a bata rabi kai kuma a baka guda dan Allah malam dan Allah wani abu ne yafi wannan adalci ai babu abin da yafi wannan adalci to Allah ya sa mu dace baki da to mai sauraro shirin ya dawo gare ku na ma dan cinye dai lokaci amma dai abin da zai yi bari mai kokari mu dan taba insha Allah ta'ala to Allah ya mana muwafaka mu dace da abin da yake shine daidai yawa to bari mu je sakonnin da suka fara shigowa a halin yanzu wani sako yace ikon Allah abinda kawai sakon yace malam dan Allah a maimaita min amsa ta wayata babu cajin banji amsar ba ayi hakuri malam Allah ya kara maka lafiya to me wannan sakon ni ban gane wanne ne tambayar taki ba sai ki sake turo tambayar mu gani kuma cewa an amsa miki sakon ki ta waya shi ma ba zai yiwu ba ba don kuma ba saboda tsarin yadda WhatsApp din nami yake kai tsaye yake a jikin computer ne miki ganin sakonnin naku ba wai waya ce a hannuna nake duba kin turo ba computer ce nake duba sakonnin saboda haka sai a wannan to sai sako na gaba yace assalamu alaikum malam zaka ji wasu suna cewa namiji daya a matsayin mace biyu yake idan mace ta kashe namiji sai a ce ko an kashe ta bi isa biyan ran namiji ba sannan haka ne idan mata uku suka hadu shedan baya zuwa wajen me sakon tace Fatima Birgit to amsa duk ƙarya ne ai ga aya nan na kawo miki kin ji cewa kashe namiji daidai yake da kashe mace daidai yake da kashe namiji dan haka mace idan tai kisa ita kade za a kashe na za a ce za a kamo ta uwarta ai musulunci baya zalunci ai wala tazruwa zaratun wuzra ukura wata numfashin bata daukan laifin wata numfashi magana kuma in mata uku suna guri shedan baya zuwa guri wannan irin akida ce ta nasara musulmi suke daukowa suke ara suke yafawa irin dai wanda muka gaya muku dinnan musulunci ya yaki da wannan dan amuzan ta mace a nuna ita wata abar kyama ce a nuna ita wata masifa ce a rayuwa shi yasa sai a nika danganta ta da shedan amma kira ne babu abin da ya shafi shedan da mace in kaga shedan ya shafi mace to ita ce bata ba Allah ba bata ba ma'aikin sa ba sallallahu alaihi wasallama yawa to wannan shi kuma naga ka kawo tambaya akan wai direban da ya accident aka mutu to ba kan diya muke magana ba an kawo maka misali ne a matsayin diyar kisan kuskure na namiji da diyar kisan kuskure na mace duk daidai ne iri daya ne amma ba magana muke akan an yi accident fasinjoji sun mutu ya zai azumi ba wannan muke magana ba yawa muna magana ne akan daidaitan hukunci tsakanin mace da namiji to sai wani sako lokacin baya in zaka aure su zaka iya auren mata hudu ko kuma fiye da haka a lokacin baya sai ce Ahmad dan ko dan cele zango to Ahmad amsa aina ka wannan a bayani na baya cewa akwai al'umma da kafin zuwan musulunci mutum yana da ikon ya auri matan da ya ga dama shi yasa sai ya ga wani matansa 70 tunda su a lokacin matan ne suke ciyar da maza mace ita za a tura gona ta je ta yi aiki a biya ta kuma dole ta zo ta kawo namijinta to ta kawo mijinta to wannan shine dalilin da yasa sai musulunci da yazo sai ya kayyade ya ce daga hudun nan kada mutum ya kara shi ma hudun sai in zai iya rikewa assalamu alaikum
1: Assalamu
0: alaikum. Waye alai?
1: Kana magana da Yasir Ibrahim Kadiya.
0: Me yake so za a faɗa?
1: Amma hakika gaskiya addinin musulunci ya ba wa mata yanci kuma ya yi musu sutura. Ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka muku da alkhairi da kuke ƙara wayar da kanmu a kan yadda addini ya yi musulunci ya yi wa mata gata.
0: Na'am to Allah ya sa mu dace. Mun gode da wannan gudunmuwar taka mun gode kwarai kuwa sai mu je sako na gaba shi kuma yake cewa barka assalamu alaikum barka da safiya babu abun da za mu ce da ku sai dai godiya da fatan Allah ya saka da alkhairi mai sakon yace sunansa Musa Ma'ruf Kusada to ala kula Allah ya yi sakonka ya wuce tunda ka'idar mu in ba tambaya a ciki ba ma karanta sako to amma dai kai na kan ya samu ketarewa. To bari mu je ga sako na gaba. Sako na gaba shi kuma yake to shi ma dai fatan alkhairi ne, mun gode Allah ya bar zumunta kwarai da gaske. Sai sako na gaba shi kuma yake cewa dan Allah a ina za mu samu littafin da kake karantawa sako daga injiniya da Garabja. To injiniya gaskiya yanzu babu littafin na ka san tunda ne kokarin hada shi aka wallafa shi aka fitar da na dayan sa. To a lokacin mutane suka yi ta neman sa sai da ya kare gaba daya. To kuma muna ta kokarin a saki maimaita bugun sa. To kuma dai cikin ikon Allah dai har yau bai yi ba, har ma ina ta kokarin nabiyinsa ya fito tunda akwai nabiyinsa shi ma da zai fito din. To kuma dai amma dai sai a taya mu da addu'a insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum. To line naka ya katse kuma daga nan ne. To bari mu je ga sakonnin ma dai tunda sakonnin naga suna da yawa. Wani sako yake cito bayan yayi musu yayi addu'a yace hakika babu wata ni'ima wadda ta wuce addinin musulunci. Musulunci yayi wa mata gata. Eh to haka ne. Eh da dauka tambaya ce da kai, kace sunanka Yasir Ibrahim ko Kadiyawa. To nagode kwarai da gaske, Allah ya bada lada. To sai wani sako yace assalamu alaikum, Allah ya saka wa mallan da gidan aljanna. A ja hankalin yan uwanmu maza musamman a kauyuka, akan samu waɗanda ba sa son ba wa mata gadan su na gida, wai sai su ce su suna gidan

To labaran za ku ji cewa kwamitin karta kwana a jihar Kano ya rufe gine-gine sama da 40 saboda aiki ba bisa ka'ida ba. An hana ƴan majalisa masu wa'adin farko rike mukamin shugabanci a majalisar dokoki. Ana ci gaba da shari'ar zargin tsohon ministan sufurin jiragen sama. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a labaran kasa na yau Alhamis 25 ga watan Zulhijja shekarar 1447 bayan hijira 11 kenan ga watan Yuni shekarar 2026 miladiya. Ga labaran tare da ni Haruna Ahmad Bultuwa. Kwamitin karta kwana na musamman na jihar Kano kan gine-gine da ake yi ba bisa ka'ida ba ya rufe fiye da gine-gine guda 40 a sassan birnin Kano tare da bayar da umarnin rusa wani rukunin shaguna da ake ginawa kan hanyar ruwa a kasuwar Kantin Kwari. Aikin ya shafi rufe haramtattun gine-ginen kasuwanni da masu zaman kansu a sauran gine-gine da suka sabawa ka'idodin tsara birane. Shugaban kwamitin Dr. Talhat Aliyu Sani ya ce ginin da abin ya shafa an yi shi ne akan hanyar ruwa da ke ambaliya a lokacin damina. A lokacin da ke hana ruwa gudana da kuma toshe hanyoyin agajin gaggawa. Wasu 'yan kasuwar Kantin Kwari sun yi maraba da matakin tare da kira ga gwamnati ta cire duk wasu gine-gine da aka toshe hanyoyin ruwa da hanyoyin zirga-zirga domin kaucewa ambaliya a lokacin damina. Gabanin bikin ranar demokaradiyya ta ranar 12 ga watan Yuni, wadda ta kafa kungiyar neman gyara Najeriya da ake kira Motion Kwamarar Hauwa Mustapha, ta bayyana cewa karin wayewar kai da fahimtar siyasa da ake samu tsakanin 'yan kasa na nuna cewa akwai fata mai kyau ga makomar demokaradiyyar Najeriya duk da irin matsalolin shugabanci da kasar nan ke fuskanta. Da take zantawa da Arewa Radio, Hauwa Mustapha ta ce 'yan Najeriya da dama suna kara fahimtar rawar da suke takawa wajen tsara yadda ake gudanar da mulki da kuma neman shugabanni su dau alhakin da yake kansu. A cewar ta, yadda jama'a ke nuna damuwa da kuma bayyana ra'ayoyinsu kan zaɓe da shugabanci da matsayin tattalin arziki na nuna cewa suna ƙara fahimtar haƙoƙinsu da kuma matsayinsu a tsarin demokaradiyya. Ta kuma yi ikirarin cewa har yanzu Najeriya ba ta kai ga aiwatar da cikakken demokaradiyya ba, tare da nuna damuwa kan yadda jami'an adawa kenan ke gudanar da ayyukansu. Tana mai cewa halin yanzu kasar nan ba ta da adawa mai karfi, mai tsari da kuma mai bayar da madadin da zai iya zama abin dogaro ga mulki. Tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu ta kasa Nijar, Comrade Chris Izugo, ya yi gargaɗin cewa karancin albashi da rashin kariyar doka da kuma karuwar hare-hare da ake kai wa 'yan jarida a kafafen sada zumunta na ragewa kafafen yaɗa labarai karfi wajen sauke nauyin sanya ido da tabbatar da gaskiya da demokaradiyyar Najeriya. Da yake magana Abuja yayin da Najeriya ke cika shekaru 25 kan tafarkin demokaradiyya ba tare da katsewa ba, Izugu ya shaida wakilin Caleb Jacob cewa har yanzu 'yan jarida da dama a faɗin ƙasar nan na fuskantar jinkirin biyan albashi da rashin ingantacciyar walwala da kuma yanayin aiki mara tsaro duk da muhimmiyar rawar da suke takawa wajen inganta gaskiya, harkon amana da shugabanci na gari. A cewarsa, matsalar na ƙara ta'azzara ne sakamakon rashin inshorar kariya ga 'yan jarida da kuma rashin wasu dokoki na musamman da za su kare su. Duk da cewa kundin tsarin mulkin ƙasa ya ɗora wa kafafen yaɗa labarai alhakin sanya gwamnati ta yi abin da ya dace, saboda haka Izugu ya sake kira da a gaggauta amincewa da ƙudurin dokar bunƙasa harkokin yaɗa labarai. Ina mai cewa dokar za ta taimaka wajen magance matsalolin walwala, kariya da sauran ƙalubale da ke addabar 'yan jarida a kafafen yaɗa labarai. Rundunar 'yan sandan babban birnin tarayya Abuja ta kubutar da mutane 5 da aka yi garkuwa da su a wani sumame da aka gudanar a Abuja. Aikin wanda kwamishinan 'yan sandan Abuja Ahmad Sanusi ya jagoranta ya hada da sashen yaƙi da garkuwa da mutane da rundunar tattara bayanai da mafarauta da masu sintiri na sa kai. 'Yan sanda sun ce an kashe mutane 2 da ake zargin masu garkuwa da mutane ne yayin musayaruta, yayin da aka kama wasu mutane 2 masu suna Ice da kuma Abubakar Usman. Rundunar ta kara cewa su mambobin kungiyar sun tsere daga rukuni wato da raunukan harbin bindiga, tare da roƙon asibitoci da suka yi rahoton duk wanda ya nemi magani saboda raunukan masu waɗanda ake zargi. Fiye da 'yan Najeriya 100 da ake tsare a gidan yari na ƙasar Habasha na iya samun dawowa gida domin ci gaba da zaman hukunci a nan Najeriya, sakamakon wata yarjejeniya da ƙasashen biyu ke shirin kammalawa. Ministan harkokin kasashen waje Binka Odumega Ojukwu da babban lauyan gwamnatin tarayya da Tech Park Bemi sun isa Addis Ababa na kasar Habasha domin rataba hannu kan yarjejeniyar. Ministar ta ce yarjejeniyar za ta baiwa 'yan Najeriya da suka cancanta damar ci gaba da zaman hukunci a Najeriya a maimakon ci gaba da kasancewa gidajen yarin Habasha.
Majalisar dattawa ta bayar da umarnin kama tsohon babban daraktan kamfanin mai na kasa NNPC Mele Kyari saboda rashin bayyana a gabanta kan zargin kudade da suka yi batun dabo kimanin naira trillion 210 da ake zargin ba a yi bayanin su ba tsakanin shekarun 2017 zuwa shekarar 2023. Kwamitin kula da kadarorin gwamnati na majalisar ne bayar da umarnin a jiya Laraba bayan Kyari ya kyamsa gayyatar sau da dama domin halartar zaman bincike da ya samu asali daga tambayoyi da ofishin babban mai binciken kudade na tarayya ya gabatar. Sai dai tsohon babban jami'in kudi na kamfanin mai na kasa NNPC Umar Isa ya musanta zargin yana mai cewa babu wani kudi da ya bace tare da bayyana adadin naira trillion 210 a matsayin abin da ke yaudarar jama'a. Karfe 10:06 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, karfe 9:06 agogon GMT da Ghana. Ana sauraron labaran kasa daga nan Arewa Radio Mita 93.1. Majalisar Wakilai za ta fara kada kuri'a a yau Alhamis kan kudirin gyaran kundin tsarin mulki da ke neman kafa rundunar 'yan sandan jihohi a nan Najeriya. Mataimakin kakakin Majalisar Wakilai Benjamin Kalu ya ce matakin wani bangare ne na kokarin magance matsalolin garkuwa da mutane da ta'addanci da fashi da makami da sauran munanan laifuka da ke karuwa. Kudirin na neman cire harkar 'yan sanda daga cikin ayyuka da gwamnatin tarayya kadai ke da ikon gudanarwa zuwa jerin ayyuka da jihohi ma za su iya gudanarwa, wanda zai baiwa jihohi damar kafawa da sarrafa rundunonin 'yan sandan jihohi. A wannan labarin kuwa majalisar wakilai ta hana sabbin 'yan majalisa masu wa'adi na farko rike manyan mukamin jagoranci a majalisar. An amince da kudirin ne a zaman majalisar na jiya Laraba bayan wani kudiri da Baba Jimmy Benson ya gabatar, inda ya bayyana cewa ya kamata a baiwa 'yan majalisa masu kari wato masu kwarewar aiki damar rike mukamin shugabanci. 'Yan majalisar sun ce matakin zai taimaka wajen kare kwarewa a majalisa da tabbatar da daidaito da kuma karfafa nagartar aiki a majalisar dokoki. Matakin ya hana sabbin 'yan majalisa irin su dan majalisa daga jihar Imo, Eke Gonu, Ekwetin Yare yin takarar shugabancin marasa rinjaye da sauran manyan mukamai. Gwamnatin tarayya ta amince da sabbin ka'idoji da za su tsara yadda jami'o'in Najeriya ke bayar da digirin girmamawa. Sabuwar manufar wadda hukumar kula da jami'o'i ta kasa NUC ta tsara kuma majalisar zartarwa ta kasa ta amince da ita na da nufin dakile amfani da wannan karamawa ba bisa ka'ida ba da dawo da martabarta. A karkashin sabbin ka'idojin jami'a da ba ta yaye rukuni na farko na masu digirin wato PhD ba da ta iya bayar da digirin girmamawa ba, sannan jami'a ba za ta bayar da fiye da digiri uku na girmamawa a taron yaye dalibai guda ɗaya ba. Ha kuma ka'idar ta tanada cewa dukkanin digirin girmamawa su kasance da lakabi cikin karramawa tare da hana waɗanda aka karrama amfani da sunan dakta saboda wannan karramawar kadai. Ana ci gaba da shari'ar tsohon ministan sufurin jiragen sama Hadi Sirika a jiya Laraba, inda wata shaidar masu gabatar da kara ta bayyana cewa wani jirgin Ethiopian Airlines ne aka nuna a matsayin jirgin Nigerian Air kafin karshen gwamnatin marigayi Buhari. Shirin ta gaya wa babbar kotun tarayya da ke Abuja cewa an yi wa jirgin fentin tambarin Nigerian Air, sannan aka nuna shi a filin jirgin saman Abuja ranar Laraba 27 ga watan Mayu shekarar 2023 domin nuna cewa kamfanin jirgin ya fara aiki. Shirin ta kara cewa bayan an nuna jirgin na kasa da sawoyi 72 an cire tambarin Nigerian Air, sannan aka mayar da shi Addis Ababa na kasar Habasha. Mai shari'a CS Origi ya dage sauraren shari'a zuwa ranar 17 ga watan Yuni domin gaba da sauraron shari'ar. Kuma sauraro daga duka karshen labaran kasa na wannan lokaci, amma ga bitar muhimman su. Tunda farko kun ji cewa kwamitin karta kwana a jihar Kano ya rufe gine-gine sama da 40 saboda aiki ba bisa ka'ida ba. An hana 'yan majalisa masu wa'adin farko rike mukamin shugabanci. Ana ci gaba da shari'ar zargin tsohon ministan sufurin jiragen sama.

0: ne daya tilo da hukumar gudanarwa ta arewa radio ta ware domin tattaunawa da mawakan Hausa da marubuta na daukacin arewacin Najeriya domin nishadantar da ku
1: na yarda da hobi na baby na safa da sanka na karya kumallo
0: kasance da meter 93.1 a zango na FM Arewa Radio

To Nura Aminu kenan a cikin wakar sa mai taken zurfin ciki. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi. Da fatan ana kasancewa da Arewa Radio cikin koshin lafiya. Sunana Ibrahim Yunusa Jilawa a daidai wannan lokaci da agogo ke cewa karfe 11:06 kuma a cikin shirinmu na kundin fasaha. Shirin da muka saba kasancewa da mawakan Hausa ko kuma marubuta a nan kasar Hausa. Mukan tattauna tare da su musamman game da abin da ya shafi al'amuran su.

0: dan lokaci yayi za mu bar Arewa Radio da sauran gidajen radio a nan jihar Kano ma yaya da jikoki su ma su zo ci moriya to amma hakan ba zai yi ba sai da addu'a sai da jajircewa su ci gaba dai da bamu goyen baya
1: a yau ana kallon Arewa Radio a matsayin ɗaya daga cikin sahihan hanyoyin samun bayanai a jihar Kano kuma ta samar da kwararrun yan jarida da ke aiki a manyan kafafen yada labarai na gida da na kasashen ketare ciki har da BBC da hukumar kwallon kafa ta Nigeria NFF da kuma hukumar kwallon kafa ta Africa Cup yayin da Arewa Radio ta cika shekaru 10 ga dubban masu sauraro a Kano da mako ina babbar nasarar gidan rediyon na iya kasancewa ikon mayar da tattaunawa zuwa aiki
2: ke fagar da masu ruwa da tsaki domin kawo dauki da rayuwa

0: Daga nan Arewa Radio tashar da ke yada shirye-shiryenta kan mita 93.1 zangon FM tsawon sa'o'i 24 a cikin harshen Hausa zalla. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi da fatan ana kasancewa tare da mu cikin koshin lafiya. Sunana Ibrahim Yunus Jilawa nake muku sallama a cikin wannan zango namu na Jakar Magodi dake zuwa muku karkashin kulawar Bashir Sarki. Zamu kasance tare da ku a cikin wannan zango tun daga yanzu har zuwa lokacin da za a karkare ma'ana karfe 8 na dare kenan kamar yadda aka saba. Yanzu haka agogo na cewa karfe 3:21 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi agogon nan Arewa Radio. Yanzu kuwa za mu baiwa mai sauraro cikakkiyar dama kamar yadda aka saba domin jin ra'ayinsa game da labarurrukan da aka saurara a cikin labaranmu na kasuwanci da suka gabata. Layin da mai sauraro zai shigo domin bayyana ra'ayinsa kan labarin da ya fi ɗaukar hankalinsa akwai layukan mu na waya kamar haka: na farko 0206446959, akwai kuma 0206446959, sai 0206446957, da kuma 0206446954. Lambar kusa da ta ƙarshe ita ce 0206446958. A ƙarshe akwai 0206446956. Sa'annan za a iya aiko mana rubutaccen saƙo a dandalin manasa da zumunta na WhatsApp kan 0908712715. Bari mu fara da wannan dandali namu na sada zumunta na WhatsApp, inda za mu fara ɗaukar wani saƙo da ya ce: assalamu alaikum, fatan alkhairi a gare ku. Jilawa, labarai sun ja hankali na musamman gayyatar ɗan majalisar dattawa wato Melakiyari. Kamata ya ce dama mutum na riƙe da madafin iko a dinga inganta ayyukan gwamnati, ba wai wato ka sauka a riƙa bibiyar ka ba, sannan a bayyana a hujjoji. Allah Ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma jihar Kano baki ɗaya. Da fatan za ku tashi lafiya. Sako daga Ayatullahi Abban Muhibbat Gaci, ƙaramar hukumar Wudil. Sai wannan sakon yake cewa: tasiri Adam Muhammad da Wanu sunana, labarai sun ja hankali na musamman yadda majalisar dattawa ta yi umarnin kama Melakiyari bisa zarginsa da wato badaƙadar kuɗaɗe. Ya kamata dai amsa gayyata kan waɗannan badaƙadar kuɗi sama da biliyan 210. To Allah Ubangiji ya kyauta ya kuma ba mu shugabanni na gari a ƙasar ta Najeriya. Sako daga tasiri Adamu Muhammad Dawano. Sai wannan sakon yake cewa: assalamu alaikum, barka da warhaka. Na ji daɗin labarai kuma dukkansu sun ja hankalina. Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka Arewa Radio. Sako daga Nasir Muhammad Taimako Kurna. Sako na gaba yace: fatan alkhairi Arewa Radio Kano. Kamar kullum ni dai sai dai in ce ina ta godiya ga Arewa Radio, labarai sun burge ni. Sako daga Musa Shu'aibu mai ido Garko. Bari mu je ga masu kiran mu a layukanmu na waya mita 93.1.
1: Jilawa, barka da yamma.
0: Barka ka dai, wake kan layi?
1: Yawwa, kai sai kana magana da Yusuf na Malla. Ina kiranka daga ƙaramar hukumar Kura.
0: To Yusuf na Malla, barka da shigowa.
1: Yawwa Jilawa, labaranku kaf na Arewa Radio ba wani na yau, ba wani na yawwa.
0: Na'am.
1: Yanzu gaskiya ayo firanku da kuka yi da yau da bashi dan bashi ya dau hankali na gaskiya, domin an yi batutuwa masu amfanarwa ba ma iya kasar waje ba, har Najeriya gabaki ɗaya. An taba ko ina da ko ina. Jilawa, mai magana Yusuf na Malla daga ƙaramar hukumar Kura, huta lafiya.
0: A gaida mutanen ƙaramar hukumar Kura, da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Mita 93.1.
2: Assalamu alaikum, salamu. Barka da rana.
0: Barka ka dai, wake kan layi?
2: Na magana da Samu da sunan mai shayi Baban Faki, ƙaramar hukumar Gabata.
0: Barka da shigowa.
2: Aisha Allah, mun ji labarin da

0: miyan dankuwa. Ina bukatar kari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: Mama Aisha. Ina zuwa zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai dadi. Ku dawo da dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai dadi shine gida.
4: Ke tsaya tukuna, shin kafin ku siya wannan

0: Kamar da Lamita ce sai da 3.1 zangon FM masu sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da rana da fatan kuna cikin koshin lafiya. Yau ga mu Allah ya kawo mu cikin shirin na ƙarshe a cikin rani kuma makon da muke gabatar da shirin mu tattauna. Ga mu ga Baba Bash mai fashin baki. Baba maraba.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu sauraro, barkamu da wannan lokaci a ranar ta ƙarshe a cikin makon nan ashirin mu tattauna. Muna godiya kwarai da gaske. Kuma dabda in shigo nan akwai mota ta Team Patrol ta ƴan sandan Nasarawa Division da muka haɗu da su yanzu a wani taro a nan kan wato Amina Event Center ko kuma Amani nake so in ci. Dukkan su gabaki daya suka ce Baba Bash a miƙa gaisuwa da godiyar mu ga Arewa Radio da kuma yi mata murna na cikin cika shekara goma da kafawa. Na ma kuma gurin akwai wani jami'in ɗan sanda da ke Zone 1 ɓangaren intelligence wato Usman Muhammad Abdullahi da ya ce a gaida ta Rasulu mai yabata. Sannan kuma ya ce yanayiwa Arewa Radio murnar cika shekara goma da kafuwa ganin yadda ya ji miliyoyin al'umma suna ta san barka da kuma godiya ga hukumar Arewa Radio da ta fito da kyakkyawan tsari na yaɗa labari a duniyar zamani ta yadda kafofin yaɗa labarai na conventional media da suka haɗa da radio da talabijin da jaridun ɗabi da har ma da social media na kafar yanar gizo da suke ƙoƙarin wato fahimtar da al'umma da ilmantar da su da nishaɗantar da su da kuma yi musu ayyuka irin wanda kafofin yaɗa labarai da suka kafa kan doron tsari da kuma dokoki musamman irin su Arewa Radio da suka tsaya kan dokoki na yaɗa labari. Kuma ni kullum daɗin da nake ji idan na ji an ce Arewa Radio ta tsaya kai da fata akan bin duk wata doka ta broadcasting duk wani broadcasting code da aka sani na dokoki an yadda cewa suna girmama waɗannan dokoki kuma wannan ne ke nuna ƙwarewa da kuma hoɓɓasa na irin shugabannin da Arewa Radio take da su kama ga shugabannin da ake ganin suna bullo da tsari da ƙoƙari wanda ake ganin haka ake so to wata kafa yaɗa labarai da ta amsa sunanta to Arewa ta yi fice ƙwarai da gaske ko shakka babu duba da irin alƙalanci da yadda kuma mutane suke godiya a kowane lokaci da inda duk aka haɗu da mu yadda kuma ake ganin mu mu kanmu da muke gabatar da wannan shiri in an gan mu Arewa Radio ake gani babu abinda ake cewa sai dai mu ce babu abinda za mu yi ku sai dai mu muku adda to tabbas zan shigo kuma gefe na akwai wani bawan Allah Bashir Rabiu Bich wanda ya zo yau tattaki ma'aikaci ne a Standard Organization of Nigeria wanda ya ce shi ma yau duk da yana ɗaya da 'yar matsala ta rashin lafiya ce amma wannan ba zai hana shi ya kawo mana ziyara ba ya nuna farin cikinsa duba da wannan biki da ake na cika shekara goma. To mun gode kwarai da gaske da wannan ziyara da Malam Bashir ta kwarana mai suna na ya kawo mana muna godiya kwarai da gaske babu abinda za mu ce sai da mu ce Allah ya ƙara zumunci. Tice mai yabbata yanzu a halin da muke ciki ƙoƙari muke mu gaya wa duniya abubuwan da suke faruwa da al'amuran da suke faruwa a cikin gida da al'amuran da suke faruwa a ƙasashen waje kuma kullum abin da muke gaya mutane waɗanda ji suka zo Arewa Radio su yi mana murna duk wanda ya zo da an ce mai fi baka sha'awa lokacin da ka ziyarci baba da Khadija mai yabbata a wannan ɗaki na gabatar da shirye-shirye sukan yi mamakin ganin ba su same mu da ko fensir na ɗan makaranta na elementary wanda muke amfani barantana a ce an gamu da takardu an gamu da tarin littattafai mu ba lauyoyi ba ne balle ka gamu da ɗuma-ɗuma littattafan nan da ake saukewa a gaban my lord mu abinda muke yi wato kawai muna bibiyar abubuwa ne da abubuwan da suke faruwa a yanzu mu kalli abubuwan da suke faru a baya ka kuma faɗi abin da ake ciki a halin da ake ciki to muna ƙoƙari saboda dogon bincike ne da muka shekara da shekaru in an tambaye ni na kan ce bincikenmu da muke ba na yanzu ba ne ba tunda kamar ni yadda nake so in gaya masu sauraro na shafe shekaru fiye da 30 tun lokacin da na fara aiki a kamfanin buga jaridun Trial a shekara ta 1931 lokacin da aka bani wata dama aka bani wani shafi na dindinta na musamman wanda a duk sati nakan shiga jerin waɗanda ake ba su irin wannan shafi nake rubutu akan harkokin kasashen waje daga nan duk inda muka aiki a kafofin yada labarai na dabi nan ma tero da muka taka kenan mun dade muna bincike to amma Allah cikin ikon sa duk abin da muka so mutuna wanda ya faru sama da shekara 100 ma da ta wuce da sauraron mun zo kan shi nan take muke bada labarin shi da kwanan wata da lokacin da shugabannin motar jejeniya ce a inda akai ta da yadda akai ta da yadda ta kasance in wasu yake yake ne duk da ka muke tunawa babu abin da muke kallon takarda lokacin da muke gabatar da wannan shiri shi yasa kullun idan nazo gabatar da wannan shiri nakan ce wannan shiri ya ratsa dukkan wasu iyakokin duniya ya tafi turai ya tafi America ya tafi Europe gabaki daya ya tafi yankin Latin America ya tafi gabas ta tsakiya yankin Middle East ya je rusashe tare su Medina ya ratsa cikin Africa ya ratsa cikin Asia shi wannan shiri ta fuskar diplomasiya ai tamkar hantsilika gidan kowa ne amma ba komai bane jajircewa da shekarun da aka dauka ana bincike da kuma ilhamin da Allah ya sa hali da tun lokacin da muka zo zamu kafa hujja nan take muke kafa hujja kuma duk topic din da muke tattaunawa ban taba sanin maudu'in ba sai na zo na zauna a cikin wannan daki saboda haka ba wani guziri muke tawa da shi a rubuce ba Allah ne ara mana rana mu tuna abin da muke so mu tuna to mun gode kware da gaske abinda zamu ce sai mu ce Allah ya kara wa annabi wasila ubangiji Allah ya ba mu damar da zamu tunani mai kyau wanda zai kasance wata kofa ta dubi ga mabiya waɗanda suke bibiyar abubuwan da suke faruwa a kasashe na duniya da abin da yake faruwa a gida in kin shirya mai abbata yanzu mai muke da shi a hannun mu
0: masu sauraro barkamu da rana kuma kai tsaye zamu tafi cikin batutuwan da zamu tattauna kai na ji dadin shimfidar da kai na cewa shi shirin babu inda baya lekawa
1: kwarai da gaske
0: yau zamu leka duniyar kwallon kafa ne
1: to kin san idan wani ya tsaya ya tunani sai ya ce to shi ya ga bisa ga al'ada baba ba shi kuwa yakan duba al'amuran da to shine sai nake ga ya wani lokacin da ake kwalla da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din nan a wannan na European Cup tournament da ake na qualifier din nan da ake magana nace musu to ai ita jarida abinda mutane ba su gane ba tana da frontiers tana da iyakoki yadda muke kallon kwallon kafa da sauransu nake ce musu to ai akwai club da yawa da na fara lissafa musu irin su Borussia Dortmund irin su Arsenal

0: ba da lama sauraro barkanmu da dawowa daga sashen talla yanzu kuma za mu dora da tattaunawa da muke yi game da sato kasa katse da kiki kaka da taiwa gasar cin kofin kwallon kafa na duniya na bana da baibai muna jinka
1: na'am to haji kai tsaye kamar yadda na faɗa cewa dan saukin da aka samu da ita tuni
0: ita Iran ko
1: yawa da ita Iran da ita hukumar kwallon kafa ta duniya na cewa za ta yi matsuguni a kasar Mexico ma'ana abin da zai kawo ta Amurka kawai shine wasa tunda an riga an fitar da jadawalin cewa duka wasannin ta na rukuni za ta yi shi ne a kasar Amurka to ita kuma bata yadda cewa ta zo ta kwana a kasar Amurka ba kamar da zan shigo akwai batutuwa da na dan tsinta baba yana magana kusan kwallon kafa gaskiya a duniya tana kawo hadin kai ne to sai aka ga abin da ba a taba gani ba a wannan shekarar na cewar ana dan samun ta burza musamman ma da ita uwa da ake ganin ta musamman a duniya ita Amurka ya kamata a ce wasu abubuwan ta hakura da su ba dan komai ba saboda ta nuna dattaku dukkin kada abu ya kamata a ce a wannan lokacin kayi kokari ka so shi ba dan komai ba saboda a yadda da kai cewar eh lalle an yadda cewar kwallon kafa tana kawo hadin kai ne ba rarrabuwar kawuna ba to da a ce ita yadda kasar Iran din ta nema tun farko a canza mata guraren wasannin ta zuwa kasar Canada ko kuma kasar Mexico tunda dambaruwar ta faru ne bayan ita hukumar kwallon kafa ta duniya ta riga ta fitar to ko hakan da aka yi na cewar ita an sahale mata ta kwana a kasar Mexico da ta zo ta yi wasa a kasar Amurka kuma jirgi yana jiran ta zai ɗebe ta zuwa kasar Mexico ina ganin cewar ita kamar hukumar kwallon kafa ta duniya ta zo da maslaha saboda shi Gianni Infantino akwai abin da baya so maganganun da zai yi baya sanya kawo rikicin da ya shafi kasa da kasa kware da gaskiya fa so ya tsaya tsakiya musamman ma ita harka ta kwallon kafa ita dai amurkan dai da yake ita ce uwa ko wannan gasar da za a fafata zaka ga kusan an fi mai da hankali ne akan kasar amurkan maimakon Mexico da kuma kasar Canada to da a ce ta yi dattaku ko kakawa wasu abubuwan ta hakura da su watakila da sai an fi zama lafiya kuma an yadda cewa uwa ce na
0: amma kafin a kawo ga wannan lokaci ai akwai abubuwa a ƙasa alamomi a ƙasa wanda suke nuni da cewar za a iya cin karo da irin waɗannan kiki kaka din ita hukumar kwallon kafa FIFA bata ga cewar ya kamata ta duba maslahar musamman ƙasashe wanda suke ƙarƙashin tsarin haramcin shiga da fita da Amurka ta yi kafin wannan lokaci an sani cewar ba bakon abu bane Amurka ta kallafa haramcin karbar baki ɗin wasu kasashe da ta yi jadawalin su kuma ciki har wannan kasashen da suka samu damar buga ita wannan gasar
1: na'am Hajiya wato shi Gianni Infantino shi shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya kusan an riga an daure shi ne da dabaibayi ko kuma ya daure kansa babu yadda zai yi tunda abin ne ya riga ya zo gab amma ni na tabbatar miki cewa yanda da zaki je ki ji ra'ayinsa baya son a fafata wannan gasar yanzu haka da za a fafata musamman a kasar Amurka saboda ita harkar kwallon kafa so kake idan kai abu ka so 99.9 su yadda da kai ba a san abin da zai sa maka shakku saboda ita ce harkar kawai da babu ruwanta da addini ko kabilanci ko wani yare in dai an zo magana ta kwallon kafa musamman ma wannan gasa da ake magana cewa ta duniya kuma musamman ma a karo na farko da a lokacin sa gasar ta tashi daga kasashe 32 zuwa kasashe kusan 54 to dole ba zai so ya samu tsaiko ba dan babu yadda zai yi ne dole sai an yi masa hakuri an yi masa uzuri amma lillahi wa rasulihi gasar da za a fafata musamman ma a wannan kasar Amurka da kasar Mexico da Canada za su karbi bakunci sun sha bamban da sauran gasar da ake fafatawa a baya saboda haka ko kaka aka samu tsaiko ko aka samu wani kalubale kafin a kalubalanci kasar Amurka an kalubalanci shi shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya to kaga ba zai so haka ba babu yadda zai yi ne tunda abu ne an riga yanzu gasar da za a yi shekarar 2034 an riga an ba da kasar cewar a kasar Saudiya za a yi to zai yi wahala yanzu ya zama na cewar hukumar kwallon kafa ta duniya ta zo ta janye wannan batun da ta riga ta yi sai dole